0: aguyal lagi tuanya lagi enggak zawad ni baca agak tu lagi enggak seri dia ngeten gechutu inyurci ni 1000 enduga number 1 in *441#.
1: Karibu ya tasai hata genyorong ala alat na baga ando ijo changa ando ijo miteng lain daga besa mong na otha lagi tau ni ngo gungit ngo ngay tau ni arab kiri ngamu ga agi tima gigo aja ga ma ga ga sin segi ab chiga joro no gala.
0: Haribu angi dogo harap kering
1: he ka moja to bul ki tini harap kering ngore na tana ite tat ki bwatu na go doge na tana basoko soko muru en karone ta beta bra na gi bwatu ngere jin silingi shek city ni chege ogonen silingi shega ta gonen 1000 lunch en karone ta beta bra ni karibu harap kering de
2: bageri ko mu na bo
1: jeja garara
2: ko ya len karibu karibu studio bishop Ale tu moy waiting session yo gila wolen piju gigi kwa ege ji ji ya point the president drag ni ne ege ni kwa ji ki ko tor te jegi ko nge ba manu ko li boy shi ju ko mi ji ko ege sa ti ge mi ango ti ko mention en kai ne president ji nge te man le yi nge te be ga ko ta jegi mi na ige le ne ege ni ga ji ji ge ki tende la ko ki sa me boy shi ni ki tende boy shi ni ki ma ki mi ge mi se mo na to boy shi ni ga go ki yo ko ki li ege sa ma ki se la go ki ga si amaja wekene namu moy lembej amaja wekembe da bito no for mamba seta yin ps bito na to gumye education ina go to worship kiye mashie nge lagi ri che roba gibli mugo gili be man o mete ja gile na kwe kiri be man ta go ne gire ngo je chiro angi ga lucky mi te sere ga li ju kwe ne ju gi go ngi jero president chi go appointed president se go be ko akilisha ne purjeta ko le jin se gele mai no president mai we na president mai we na awe get the ib kiye jemin sere ga li so iman ega imani ngo ega ni mene kutorti mjong chong ya president mana kwa pashoni kiyo tajiki kukwa pichu on behalf iman kwa mwa president mana kwa mwa ngoni ndo ako neti kwa jambi mwa kita ngoni nda gire ni iti ngei lako kimiga mwa mwishoni iti ngei wachiri ya kita mbasanto ako dama kita angasanta hii mwa mwishoni kwa chiki mwujige sungkulta lako kiyo kimwishoni juge sungkulta uldi kumbo ambasanto kitoka mwa ina na piyas kito amo kosir malum ini kain kosir malum ini kain kisir kami migration kim kami yang temi tapi kita kau cuba sama tiga cai pay tak cai kau jemu emak kenapa cai aku cuba tour lah kejar kita sebut pas boleh kiri barang lagi lo kau itu mungkin cuma semua kami ini nih gitu betul 3 days 3 4 days kalau pas pun kita handuk mak kau ibu kau amu pasi ni kita negara kan kau jadi education nak kuai kau nam cost schools jika aku tahu ibu cost schools tapi negara school jika kami kunya kira ile kago pa luna tio to gora kago re kisha na tulot gora kier ta kwatu resim kinget kile kondo online tu resim abo sirwe lago ki tu resim kile ni pies bito kwete na to we baba giren ngibe nurin arai kagite ile jwala ka nyonju amo kitende je changes kitende ye bot je jetel da jiga binde ke kitel da jing binde je tenda ni mi afa mi je nyenno lakini mi ga lago ke pagse arai ko ngalal president kimati ki rogi lega kwa shuni joto kema ngale ga representation na boti na kabale de bon mchumbe amja maana ale amoy ko ngum mchumbe nyu na balda ya mune ko represent na palya me mami basio ikile na mo bibunge mami basio ikile na mge discuss na gis kumi mu chada na bunge za mgo mi mi tene funda na boda president awo pasio ni kata ki moy gele ki mchumbe pe mule tra uno likumi o tu me cha ko ma president ko tinye cha alda mi ore tu na mge tebo ngete ke ne ko ko sera wo ije ko ngon ko manda awa safani ipo sera wo nandi ndinda la ne ko ki firta na muna bo ne contractor site anytime ore ni ngete ya la ko nyu bu joy ko sera wo ni ma mi wani anytime ko si age ake manda ni ba ge rin kai mo se ni ki anytime ko to contractor site ke ne ya la ko bu joy ko to ko contractor site ya te se tai ko ma chinu kyo je ma je chinu president sai age mani bi ko je jaga len mutum bi ja te sai ko no to age fikya ki support president kiri tu ejen gini gore ni president so kamnya nyona la kecho am gende tu ga gup sati ge ko jotu jage ga tegele ni president dem wose ilte age de bi ala mu jotu rek mana inji ko mama
0: Karibu
1: ke testai Soweto nje bribele.
0: Karibu Soweto.
1: Soweto?
3: Yes, como dice. Je vais tu arrêter grand en Peru d'Abraine. Amma ta mo gongo amune ente tu je ne gogo ne che. Asigi point. Eya ari milanu e ga on bilanga za amune. Bilenge ge ba o lingo ngala le biguti ne to ni pon. Ine gigi mutune a ano biche. Kimai bondo yo kosir we bi yo bo una go ngala le ne. Ongala president ako tene ni Felix. Ni tene ro. Mi boy si on kyo je go tere bondo kala. Boy man. Igi go tina fast go do tete choge. Yo je go servi ke mi tene gro. Amun chang boy si on kyo da president e para go lino. Igere go mandai ma tene rasa go je ngono ri tu ke derte. Go miro go do kyo. Yo je go gere mo nyire go gere go le yo je ga ine. Si mo gitim go buye kita si go rongo itu ga anyu go ma bara ke tege tina fast. Ako ma mi tege ile go sirta ako kite ke Kamwa anya do le kuma jobi li next. Kuma je mana nyo li next ga ndo na ke. Amuna ni nyoro. MP ste buye to. Maga no kozida feel the parliament. Maga no ko ati amendment feel the parliament. Mi ri te go ger asa te na bi de mama jo da dinga ine. Na ki gala out of the topic. Abo abo ki guren MP. Ihere do ile do very wrong. Ki ma gi ot ngo do te tinyo gi li next. Agete raya agete kwa chike tindai ogili next. Simagiti ni lewe ni kityo kiza. Simagiti mwenye ngwale ni silingo na. Simagiti mwenye ngwale ni silingo kwa. Kwa kori ile, ile wanchita ni mwana wate. Kima kwa andoi kekarka ya kuhu kere kubrono lono ngune. Kuhu toge en ground na kuhu kuhu enda ade en ground. Ako nae kule, ile wendano president, au kikiko wendano boy shit, awa chike ya ime. Tinyo ogili next chicho na. Lakini kwa andoi kwa kye kuye tose endro kulele kulele kulele. Sikwari ya kwa nama ingopka. Ah, chaki nye ui kasi inea. Oko tepawa meni sista nikia wate nikile lote. Kuki ya inea bichu 2022. Kia inea 2023. Kwa inea 2024. 2025. Kwa siri kuni ya 2026. Asipa vitanya wana kwa penda atako unamote nga leka kuni. Chimotori. Ah, waki nye. Kira unine kema kega tene na baishoni this time round. That is why kere, ta mamwale, zire kuni, iti tiye baishi no presene ni inu. Eni lungaru, mele lo gebwa soko gete sake yegele. Kwa iti tiye baishi ye lami nga raran, nga standard na mite mbara. Kwa baishi ye no na nga baru kule. Baishi ye ne tinye chiri chiri, koko rompot misi, margwe chicho no, ya gasi. So, kima kwa ando che ucho ni te. Tisa mbrang, kima buru ye tapo ala njiku mbite nga wana matutaw sitime, kako takenke. Kima buru ye tapo ala njiku nyur sitimo, okon to kama ato silo chonga kimungo chon. Ah, silo ko tiri kuota, ako nam lami.

0: check-in, confirm location. Yeah, and he meet an already not about see my.
1: Yes.
0: He meet an already not about conference. I'm a good. Go check-in. I'm a go. I'm going to go see.
1: Yeah, check-in. I'm going to location. I'm going
0: to. Anga. Anga. Teshi kito kuto kiga te. Yes, yagi je. Ananda ani kigia he no langwang. Aja agus ko kigia sa kaya si yagi nu. Abo kaya mu te kaya tin. Karo tuwa kaya na tapkia to. Daga mo mama.
1: Kaya gi uswed. Eh kima go uswed ki.
0: Uswed.
1: Ogi miga la yam gwele gidam gwe su cheb tu ye.
0: Mwaga ene ta go.
1: Gidam gwe su gu kani ngam se. Kaya wang kut kuma cheb tu ye de. Ha wu tu wang gji.
0: Kabe tu aja apu ade. Ara goya na iji ne mi conference. Mm. Echo tu agi mua wich. Ola mdeko li yata ti moit. Yata to Red Norton. Red Norton abo. Okay. Kidogo tu, kidogo tu.
1: Yes.
0: Baza ya. So, agereti nyashida simo ita nagalia.
1: Mhm. Bebo kama sana ta nebo
0: conference. Ge conference. Na mjibi chami conference ba chebele.
1: Mhm. Na karane Narok.
0: Ki bye bye ya mune.
2: Ida ma ya mari dinga le ba che re gale ba che re ne. Ei. Iga ta ba nanu go ni re go.
1: Mata wana mana na.
0: Mana go dire.
1: Mana ma.
0: He he itinya badi.
2: Eh gi chile la de mana me na ba gi chile la na ga sa we pie le.
0: Ki ta bare.
1: Ko je go gi buna bara.
2: Eh ba je go gi tare gi ga jo na go bundu wo bo pie le.
0: Ah gi gorom ga si.
1: Ma gi rja gi ni ni.
0: Gi barak dile ni.
1: Me barak dile ni da.
2: Eh gi na na nyu na ta. Ya ma.
0: Eh.
2: Ora na ni ge na nyu ge na nyu kwa mye limbare sa re ja man wi kwa we go muso mo ni jo go amun kwa be ti gara be tun ten
1: le ke le gi na mi go jeri
2: eh ma la ga na gi ni jo na gi
1: si ge ba je sa buga o se kwa na background he i ga se bu
0: ke ma je ma ja ko he gi ang bu ba de
2: gi je gi je gi ja ni ma ja kwa na kwa gi be asi ba ge ni ba go ri ba re bu
1: Oh, okay, okay. Lah, aku ni kau dia nenai lon. Siapa mami ni? Siapa siapa ti? Berapa?
2: Ji, orang lagi ni, kau aja orang kau yang tu tu lah. Muda lagi ni, lagi sabtu
0: siapa? Ibu bapa. Hehehe.
2: Eh, yang kau tu lah, kau ni lah. Hello.
1: Hello.
3: Kamu na.
1: Kita megah, kita kurang ah.
3: Michelle.
1: Michelle, mewah sugule.
3: Hey.
0: Toma iname?
1: Ana Tommy we.
3: Ndat mukija sta. Kuna
1: kuja
3: app
1: farm. Oh, sawa.
3: Sawa.
1: Bye.
0: It's an after mission. Gongo, give me dige joru go tienda ke gedel bo studio.
1: Yes.
0: Asiko bi kerege. Meto ite niton. Butigeti tigeti dele mafa.
1: Kina mino
0: ndiriet. Ndiriet?
1: Eh.
0: Ati namwa ono lengi namba nono.
1: Na kene kanga to dige agati nyo dire ka kiche. Kwa na wana mino telege me buachini. Mwa na ngonyo na mi jogo paraki.
0: Ki na ngona mengul guldayo. Iwe ndo tile.
1: Ingo tinyi ji dai suriye ji.
0: Ani ba timbaya ki a buati ja na ata kene kitu ngodam. Mahali pa kuketia.
1: Eh.
0: Alafu gebi sugulu. Kuma aga ingu mwai mwalimu kwa leine.
1: Mm-hmm.
0: Ati nye on diri.
1: Mm-hmm.
0: Awa kuma yekebir.
1: Mm-hmm.
0: Kege maa saki nye.
1: Kwa yao.
0: Kwa yao. Kwa yao.
1: Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao.
0: Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao. Kwa yao.
1: Kwa yao. Kwa
0: yao. Kwa yao. Kwa
1: Kiss
0: you need surgery
1: direct pula dawa pula ja kugure ne Anastasia kitano kiti wala bubu
0: mange
1: ta ke ngwen kwa roge mwale mosika pesa kiti lo sinyo me biwo ndirieta gine kiri geri ngosusungu kugure ne atia nyosu sebiko
4: mel mel mel da
1: eh
4: belo
1: gele

0: حسنت سادة تينا ناتي نقا غايت ديغو شغار تمغموت لابت سايد قبسا تقي ميت ان تشيكين كونفيرم لوكيشن ايه قطي يا تيب انو انو ايجو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه
1: Matinya story ni we langat timur renang kena ini dia tidur for you kan.
0: Eh.
1: Aliang gan ini linyan ni we langat.
0: Yes.
1: Tam go na mena na vi so lan ne to mo ge ra la jiga fu ti tu.
0: Eh.
1: Kai tit ko re do ye ba.
0: Ta ge na atari.
1: Atari we.
0: Eh.
1: Mo je ni no na ti le on di na mo mi tangye de na ba je za le do ang go ge ti je ga ne ngo ga ne ti ngi tura so re ye ngo na
0: ah sante eh ole je sa le nyun ti de na tan ne ba olympic junior mi sa ge de arab don mo ye e ma e fa ma lo
1: ti ka ma na mi
0: yes
1: ta ne ku ma le ti ta pe ti ne le su ko no
0: eh eh
1: ti ge le ta ne ga ne le su ko to ni we
0: in
1: Iga di lagat luga na ko luna berbero.
0: Eh?
1: Alay wait.
0: In.
1: Ni
0: no ni. Kelly ay network ko.
2: Kaya in network na mo.
1: Kaya ka tanong pati abet.
2: Aja magigasi.
0: Gigasi na niya na imato ay kido ko.
1: Kano yung jama?
0: Eh?
1: Iga di lami tan nteraji wan di lagat luga pesa super hindi wait.
0: In.
1: Ibarat apa tu na yo? Ikan ni leang aku borga kita bayar, bayi zionu bayar, rabi ni kiri bayar.
0: Ikan gay.
1: Ikan ni lekan ni ngajar itu, kita bayar itu Victor pergi ni juga.
0: Asal tu Victor. Eno lambang gopin. Agar itu kami bega besar cecang beti apa leh? Yang week 69 gitu.
2: Kagilah. Cuba
0: aja tu limbang doanya. Mangan halu go cuita no.
2: Kagilah kau ngeteh nengko nesaine ak 47. Iwe cita kau ni lagi enggak to get number 2. Kau timai shopping jepa 7,000. Kimai.
0: Iba angkalain gitu.
2: Iba angkalain. Pikir kau ngeteh nengko nengko gele week 70.
0: Yeah, window ngah tu number 73, 77. Kau kau cuita number 70.
2: So kimai big in big 250.
0: Yes. Kau tengah kimai ni nengko ni big 180.
2: Kau tengah kimai big 180. Chaka robla ina nyunguni gotinge ni ilega iwe tugana wana uto minyoru mese nelele congratulations ketingo njila gengo
0: panga line
2: koko toko to minyonga psa inyongo njila genge maguma nchitane nyone konjila inguni nyongo tiko njila genge
0: ichile star 441 hash
2: tuge number 2 kima ibanga line kima ibi 180 chaka banga line nagi walk 7000
0: ulandugul genyuru ngalio anena alba studio
2: yes
3: Tos itinye goyweishet ile imuch kwa bitwallet eng exchange rates a currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oret ab USDC digital dollars page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigay. Iyotin jamani gug ak choronok. Agori botin rabisha gug angomi Uganda ag emotinwe chesire pogol agenge ag tamana agenge iboishen wallet to wallet asina chachang EFT tetuteta mwa eng emo FM jumatatu agigomut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono
4: Kale mi shabika genge negi higher end boy shegi nyun bakur shot eldore.
5: Boy shegi bakur shot yoy.
4: Ilibani agenge ko ek baba nungat kapsa. Ko siriwa history ko raga ko maeta ko tesitai ko ito.
5: Ko mi as mama ko rani gelipan ko ek madhi.
4: Ehe.
5: Kwanze kulong kapsa ko rin.
4: Eh.
6: Awele kemeni. Kabu tabu ko inye mama. Kongoi.
4: Majabu moja ko ek murembo ata Australia. Kale ngo mi murembo ata Australia iwe. Ko gire ka posten ko rain murembo ata ke in jama. Mi ko ita agi tiyan.
5: At the same mwaze.
3: Digital man, kobo to get salve, I wake up, cup finger.

0: Right, I go get this attack within it, but you're late.
1: Yes.
0: Kena ka ka mo ina mo ania go chute ke boya ta bin mata meni. Mhm.
1: Ko me to ga si.
0: Eh
1: eh. Eh ko le is ko anya nyini.
0: Mhm.
1: Eh go to go imete ga si.
0: Eh eh.
1: Ta ne ski bu ru su ki bwate. Ki ne yes.
0: Eh
1: eh. He ko bura nye ko ma wege ko ma to go bura nye ngai ni boya ta ba klara.
0: Eh eh.
1: Bota bilara sinye kuna ili kasi ni kitinye kunoto. Kimata mgo chita biashara ni.
0: Uh-huh.
1: Chita ni biashara yini kungo.
0: Kujebiose nyi.
1: Uh-huh. Kuma leisi ya biose nyi angeta nyi. Mirabini, mirabini kegige savings.
0: Uh-huh.
1: Kwene, kwa macho kichugi, hibu savings choto ni.
0: Uh-huh.
1: Nga muni nye, agero alotami nge nga psa nga lega butili.
0: Yes.
1: Kuluwa kasi ya tuteli karibu aksenda.
0: Mm-hmm.
1: Siyo ya kasi teni yoto ni. Siyo ama wendonyo isiagi kia itua.
0: Sige supporte nge.
1: Eee.
0: Ehe.
1: Hei kule njibo yonda ni gani man. Eee soip.
0: Ehe.
1: Rabi ni gap savings.
0: Yes.
1: Hei akitake tasa soke shugulis chomba kawaida chomba gila.
0: Ehe.
1: Hei koto goburus klara ni ka limaibu po under the savings uko kwa ngete kako uyeen musiki yeti ngamo kako ikis kwa njine gene ni biba ni kila kitu.
0: Mago gilike ba yot.
1: Ehe olomi tuwage ngelo tuku kiba mbar kwa le gebi tuka. Kya ni git general kita ka tukul gongo.
0: Kwa kiteke pa ya mama.
1: Hei kule njia ngilara hii.
0: Mhm.
1: Aga ini kule yigo nurabini.
0: Ehe.
1: Chukikuda savings. Kora.
0: Savings chukike le
1: yetine. Ehe kora cheng tukete.
0: Koga bituge.
1: Eh kule nje akatasta kidogo na kwatinya. Mm-hmm. Kiname.
0: Kiname ni auto rage testai.
1: Eh.
0: Okay.
1: Go mamia. Kotor go ki otiage na kitu boyonde nyina kule mami thank you ro boisi.
0: Mara atinye gi.
1: Kule mara atinye gi kabisa.
0: Mhm.
1: Kule chefyo senyini. Ko ki boisi oita onwani. Ago gi.
0: Magi gere nga.
1: Utamo bebani kila kitu.
0: Ana ezikyo miss kogiane no ale
1: kui ilele
0: sugul kware ene libani
1: yani gigita gatukul na gogoche byo sana kongete ngebuta njiche kule ngamu ngobe gimanga city inatabe banis kidogo
0: olo anigi ilege boyo lakini gosi jali mara gimo gutinye savings boyandari
1: kogale
0: lagi mo seven
1: ekogalanyi ko logo boyandari ko si mutu wa kujituma.
0: Ehe.
1: Manani singo kaska si togo malani sot kolenga munao kibarua.
0: Maendi kibarua baya.
1: Kole maendi
0: kaska.
1: Kole ibure na enga kubirua simu kola alo magitinya sugari uksi tiu.
0: Baya na mbiri njia
1: kose. E alo kola jala njia biose nyingine go go ya ita imisingo lugo gole anoin amache yalua mbikibiki.
0: Aro maalji mbikibiki sugo gilenga baya.
1: Kole al. Kole ichi ya biasa nyasi nyo kwa lichibi kibiki. Agina ilichi ya biasa nyini. Kuta mguwe ndi ndo nyosi kwa misi logo kwa basugulu. Matinye rabi ni kieteni ni choyame kwa lembi kibiki.
0: Harami njawa mbo lipa mdogo.
1: Lipa mdogo ne?
0: Lipa bikibiki.
1: Lipa mdogo kori yaljini jita bikibiki kwa rungu. Kogi kisirga ine ngungo rungu ikitabu.
0: Kwa maki alda kwa maki wa ikita bikibiki. Harami njawa kubiri.
1: Kole kuchukilara olio ini boyone kabariki. Kole ngamu kole kwa lenji ndele anu nguni albigibigi komira bini ke itinye kidogo chege bese nyogo chigi nyitsi kale kugagai gai
0: ate dianje ni raba handa no ene zuko ngo provide nje byose kuga birtege nguni kwa kule bayo di ama cha ayai kasi ta bigibigi alua na ngidi anda kwa ita deposit zuko libani ba handa ni kila cha ngilo
1: kole gilara nga mungi ga mabu wanda di kulitinye rabini.
0: Mm-hmm.
1: Savings. Kule gigole ye ima wangi savings ichu. Kwea engasi nyine. Na imu uche kujenerate rabini. Kule lakini gengolole nguni. Kuma mi savings ichu otan. Kulu rabini kio kubatinye. Kugogi ba isi engeliba sugule. Age ibu gomba nene barene gitime. Kule kia gomba nene barene gitime.
0: Kima kumi savings imba wanda na. So. Kima kituko. Kutarga lejo.
1: Kwa le anyi umuwa wana advice. Nagigo ini bodo. Kule mwani rabini ga bigi.

0: Big up call engine, onge beta, ongi gilde go sirve tu chegana.
1: Teb sinai, lutok inagen, unai much ites naet.
2: Kumache kwa rake yegu ndike soba, yomi mache chito, mami achaywe tuye ni. Kini toritege vetoge nagi nisera chibanu, kuibige banu.
3: Onda bishe kwa kambi, lakini hii, nguwa hitmuishe nagibire kura.
4: Mebe tagili.
3: Mebe tagili. Meite legiri ile, mibaisho na kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini dinyu, ngaleke eje ni mokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongitube ime karna, kwa jula, onge nga alwa ishitu, kejube imo ni tolosho.
1: Tepsi na ing ema FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.